0: 들어 와게 또 와서 곱빠도 또 와야
1: 돼. 머리 깔와 먹을 따우링아 아때 마오리 어때 마오리 어때 오랑아에 헤아 하타타에 꼬레로 네모 ngārākau āte Pākehā헤아 히라라우 펜노에 호 헤포토 노에 호테 와이파이 오랑아 또 티나나 헤랑이 하라마이키 펜네이 타하 하라마이키 에네이 마이레 투 와우 다네 마후타 ngārākau iote maori e orai te maori kei konei te orangatanga tonutanga mo te maori kei ngārākau o te maori Māori, hea hano nei ngā rākau wā te Pākehā, haramai ki tēnei taha. Rongo! Tere.
2: Tēnā koe pāniā.
3: Ko ti a mātou te whakatakotoa a mātou take, ne? Hei whakarongo mā koutou. Ko te oranga o, mō te Māori, kei roto i ngā āhuatanga o te Māori, o te ao Māori, wai hoa tu ngā rākau wā te Pākehā. Ngā mea patu i te tinana, ngā āhuatanga tāmi i te reo Māori, ngā āhuatanga rānei, hei whakakotiti i o tātou whakaro. Wai hoa tu ērā ki te taha. Hoki mai ki ngā āhuatanga o te ao Māori, ko te reo o te Māori e pere, kaore e puta i te kamera. Ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata, pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati, no reira. E whakai ana mātou, kaore.
4: Whakai ana, kia ora.